0: kaya ang goodam niyo. Pagkay pichib goodam niyo, gunio Korean kambuman go outdang wirari ka Mexican ralamo ligyo najer. Irji ang gunio namya Korean hishamat yon ang hanukan. Baipsihimya ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na yapum dunia Korean yana paituka mumnein gunio kutun chura gyon aishim tumhach mehik. Another 13 bango agosto muhuk 16. Flin 2026 niño kish oho gyon aban hishumato. Baipsichitagya baik w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.
2: 100.9. La plebona.